Yes, ina nata negitini zona, zona, zona. Yikibendi genyoru lugo yok chota njaba tililinda. Yikibendi genyoru til, lugo yok chota njaba tililinda. So, unani nyosini gete lugo yok chota tililinda. Ichi ngini gawo ginyegi enu limbo star 441 hash. Mbuku sisho jango miten pesa. Kwa le rabini kemi yungu ngete ninguni siling konom agwe 300,000. Kakiti aktai ngu unangwale njingu ito 1030 kei ito 25,000. So toma menzisha kwa yungu ito 25,000 age wire na siling konom agwe 300,000. Ulo ngunyo ulo kuyokisho atanjaba tililendo. Ama ichil kituk star 441 hash. Nabatpoku sisho jango ngurugoro mbuku sisho jango ndorigeri legenyo rugine ibe kwa sugul. Star 441 hash box number 1 agoy number 6.

0: Carlos.
1: Ah, Togu.
0: O boy boy.
1: Que boy boy.
0: Go. Na, me jaba si no ka ka ko kata ni. Bi bo boy ne ko jo se ara se tere ju me gi.
1: Mhm.
0: Mi boy ne le to lo te bra to lo wai.
1: Mhm.
0: Mi te jo se ara mutar lo ko ti.
1: Yes.
0: Mi ten ara ka sirgo ye ne nyon ne mi ten do liba mi ten do liba mo ye ti.
1: Mhm.
0: Mi ten mama ke bo ke ne ti asike.
1: Tubulile
0: ne. Mi ten je ne ngaram ni. Ak ba si te chok tu gus. Ongoy.
1: Kongoy mi sing. Wesley na wawa.
0: Bati abna dia mona bot bilawi.
1: Ah bye bye.
0: Na magila di ba bi ju tu te ne na men jamba yene lin bol garja anyo ni sombe tende ga ti ko yo tchur ta na wa jiro ni fikene li ba ku yu ni ali ne gnegit ne magutere par ga ge ne su su wa chamene li ba gare ta gne a an ne bar ul yandara ti ati ali go ge zer ta ne wa ge ti chu ga ge ne li ba wa an tokle chu ni sone na wa ali go ge zi
1: Opilae.
0: Yo. Na sigeriano magani mwenye wa mene wa mugule.
1: Kongwei.
0: Ne na mokito la jipo aga kito piga ne na ne kare tini ga ya be ba na ko tege komito ba mugule geria ki batto mi geria. Ma ja tu ja ure re ni ya mokito la jipo ata na sigeriano mwenye.
1: Kongwei ni sing bena de ngeriani. Zama chikito ko boto no lejini. Menge gert. Imagine amay gisipki amay ginye gere gamna gero alwe ndi time amay ginye tuge number 1 tuge number 1 gutu ndo big 9 amay chi tuguliwe tuge number 1 usige na gele nyurungo kuma nyurungo chill gituk star 220 hash agiwe tuge number 1 nogo nok 3 minutes o kuite 133 kuma nyima ndugano ne star 220 hash tuge number 1 number 2 amay gigesu no tengo mbilo mbilo tuge number 1 number 2 tuge number 2 gutu nye big 11 tuge number 1 gutu nye big 9 so chitane to minyoro masene gole congratulations laba tuge number 1 anago number 2 eni ngun ninaona nino Caroline ninaona Esther Geoffrey Weldon nguru chitaga nguru bigala orwai bigala number 1 orwai yala tuge number 2 aginyoro gitu 10,000 chaba shopping 10,000 jeba shopping in nguni. Tanzania.
0: Wewe kwa bila nyani amu na hali ya YouTube John.
1: Ah bye bye.
0: Ngoi baa gaite wewe ngaro ni kala ni kiasi. Ni na hati kaza ni ngo na ngo tige wa tokoro ba na mambio moti.
1: Mhm.
0: Na moti la ji pa bi somo ka wan ana mesu de de ta jora bi tire da to tsuna ni ngaro ni. Azo mai de ta ni me. Ni te basta ji ko yana ni fatte de ta pa na ya wa tu ja ya no ra ni.
1: Mhm.
0: Akma mata ne daro ke te ra ga ne ji be wa na no du no na do tu la ne ji wa na ji na ta la wa. Ta ko ya ga ni ya ta ju bo ti ya ble.
1: Kongo ya sante sana asante sana. Ka go go no ki choka ki le ki ge re 135. So ka go ni tu ge na ba wa na number 2. So tugena wangat kwa number 3, number 4, number 5, number 6. So ama ya chuchi ni kituk chitaga tukul in 4 minutes chemita. Kwa gachi ili kituk star 220 hash. Itate tugena number 4, number 3, number 4, number 5, number 6. Bidengwa nyiloko tagenge. Kwa gile gima ibiki ya kiko chin 10,000 jaba shopping. Kikire tugana wani in 135. Yonga kiko time ni kikire ina ili chit. Ini ite kituk yeko ni 10,000. Ini ite kiko ni 1,000. Porshinga kituk ile. Ite na imesa ili wale congratulations. Ama ishili kituk star 220 hash. Uituge number 3, number 4, number 5, number 6. Kwa ite 135 kikire. So kusirotu 135 ina ili kage gerte. Olandugu leni nguni. Ini ita tuge tagatugul kongete number 3, number 4, number 5, number 6. Kiguni 10,000. So chill star 220 hash. Tuge number 3, 4, 5, 6.
2: Kusei mutu next year.
3: Hapana piga kura kwa mutu mjinga. Inji yetu itapotea.
2: Na mimi uruto nilimuona nilipoingia tu kwa office. Nikaona hii mutu ni Moi tu. Lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
4: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu.
2: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima tutakupeleka nyumbani.
5: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
2: Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo.
5: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
2: Bas, mambo ni hiyo.
4: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwe kura namna gani ba?
6: Tututa mwa

0: itunanan de 5 years no mengisha. Adiye logo, ochita ne kimeye tu angongo alugila kule kisugiya ba sugiya. Koko ba chinda na alaisha liana.
1: Ibura ba ya munga ba kita da tumbo ba ita. Ibe na gitar kun tini afna ni usa amut. Ni ni ba kata ba muda ba kogi de mu paro mi gomiye. Tiger kiri ne ada mo kiri lazi ni zani no zini ni zani ke ba ka. Awan ni tuni ba kerele wirungi kito ba. Zaga ijarne awan buana agi awan te kita. Kogi burana na jina tereni as. Otom ga ba lagi ni feri tun ge de dia.
2: Mahi burana la weta kita ba dia otom mo tibe ba tege ngonywane.
3: La Jumatatu awe gomuka si kon ten site mana genge awe site mana wei. Eng emo ese. Shamana giya na mati.
4: Yang alego Jonathan Ndego Seglosha kasire site mnange knowledge metwa kuration Clement Digital Man kibendi Jonathan chini nye gap kirwagen Jonathan ko sabiti nyon ga betar ba conference ke be direct nya ta mangen ba yapkok
5: jamge
4: men di jamge a mai mai ma te kalabesa
5: e ganyo ba kirwa guni
4: eh
5: mi boy yo ne mege gole kale kinga te yo ba ko jana atlim ba gas to ko jenga kase.
4: Ehe.
5: Ya na ni ngine tanyo. Ah, skalan go miu, kalo go gama to lago kige, lago ay lago sumo kige miga. Kala asa amu giga we ndu go si, go si yo babita ni ne. Kalo go inga itu ga, kalo agere jita ni ma wa wa ni ni miga ta pejana ya. Ah, skalan ye mi wa nyana le, kalo subu ya musin, kalo kya nyur marata to si go mangu. Ago nyone ji. Ah, skalan